0: sige na. O, Banma. Napalabi. Dahil lang nga, si John Serena.
1: Dare, no.
0: Imitasi niya ba?
1: Ba't na dare, no?